0: Radio yomuntu wa bulijjo. Kula kulanya business yo. Nawe we kula kulanya ngo yongira kumagoba.
1: The future.
0: Eno ye business tip. Business tip mu program serukera.
2: Okay, business tip ya ferna ko rwalero engeri abana jibali mu ruwumula. Omwana wo baba na bugenda kuna boku milimo jokolera nabo bayige ebintu engejo bikwasaganya mukasa kubanga omulimo tegwe sitaza. Baige ngei jokola mwe milimo. In case nga wunabo lwa demu, obango tambu demu nga toliwo. Waso rogu kwa asagaya. No, sina chindi wa kuvambula mbwe seno. So mulimo gwa family, basi galenga bago tambu za bulungi nyo. Okusingo okuvawo na gwone gufa.
0: Ayu iba de business tip. Business tip umu program sedukera. Esawo yoko vili, tuji kubia wukomu utwa. Nambe ya program sedukera. Esawa, wanoku radio vujo. Esawa, zili bili ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Buddu. Watusedde ku mulimo gwo. Watusedde ku mulimo. Otandise okola. Anti oluna fe tugobye. Esawa yokusatu. Eya program zeduke.
3: Bannasayansi abaakuguka mu kunoonyereza abaagumira obuyinja bw'okumakya ssuulwe okugattako okwerekereza emboona nga nsubu gayita ku mmamba ssaako okwesuluba bw'obuzannyo nga sseteke ne sekonde wamu ne kwiso bando nga nnassi bwe yasuluba bengalabi okuva mu ssettendekero lya Laston Gardens mu ssaza lya Virginia mu maserengeta ga Jamaica bakizudde ng'omwezi ogwantenvu omwaka guno gugenda kuba gwa kayisanyo kanayo kyani ani amuwadde akatebe matama ntengo. Aba kugubongedde okukinoganya nti bwe batadde omwezi gwa ntenvu mu byuma bikalimagezi nga tewali kadde ka mukolo mulala gwonna mu mwezi guno ng'omusasi waffe bw'akinoganya.
4: Wenyimiridde wano ndaba abakugu abambadde amata ameeru n'amamyufu batadde omwezi gwa ntenvu ku mmeeza ne bagubajjulamu ebibajjo bina era nga bye nnengera wano byo bw'obiraba oyinza okufuna obutiti na Owa chapati oina mu Rolex. Nkolera majana nga mulimu n'ebijanjalo ne chapati mukaga.
5: Agomu mpapula.
6: Katonda wange gaga no gadde. Agalese
4: ge machago.
0: Agafumide mu papula za maulide. Kano ge gafumide mu papula za maulide. Wana mu pogwa msedukera ku Radio Buddu nga gafutusi bwako. Vama ku bajaji abakutusa ko pichipichi. Bajaji bya mu 10 HD. Wamune bajaji siti 125 HD. Pichipichi zino ngumu mpangazi zike kide za mafuta atenga nyango kulabirira zijira kwa walanti wa miezi 16 ku 18 atenga bugula kemu kuzo bakukolea service wa minuti 3 ku mukaga kuwerere tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka ilia vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulira na nema Palif Hotel mchibuga Masaka.
7: Wetuli yao embera bwetambula dakika ziri bbiri zaakadda kusabbiri za machagale twabuzzaako nnyo mu kibuga Masaka akasana kavidido ddala bunnyo teri kwekwasa lyate emirimu gyasikatidde ate gikoze gitya
2: kakeranga misa
7: ennaku ziroko baaba kaide engeri gye kaakamu nga yokwegamba ntendekere ddala bulungi nnyo awo ne mu ngeri emu ebendala twabuzzaako nnyo atugaa nti bikwa gyaffe abava makobe bagee maaso okuba abatuusaako ebifulumidde mu papula z'amawulire olunaku olwalero awo ne mu ngeri emu ebendala so n'olwekyo awo no osobola otya bunnyo okubanga obeekwata amakya ga leero bano bakuletuusaako enzirusi ezikyasigirira okuba ezettabu ennyo mu ngeri emu ebendala so n'olwekyo abaga twalira pikipiki mpiko ebyenjawulo vamako ng'obadde obeetaase bali wano bennyini waffe mu kibuga Masaka bali wennyini ku kkuba eryambuka waggulu ku mapoliifu bw'otuuka okukaawo ojja kuba ogera maaso okubanga obafuna ddala bulungi nnyo awo ne mu ngeri emu ebendala kale ebifulumidde mu papula z'amawulire amakya gonna gwalubukedde wano akubye weggulire ddala nnyo emotoka zanti amongi baziwandise kukwano ne baga nti obukwakulizo bwe bazitaddeko ne bakuwandisawo ne bawandika weggulire ddala nti fayiro yeggulu mbya poliisi oba yeetya gulabukedde afulumye onaku yalo ojja kuba ogira maso okubanga obifuna ddala bulungi nnyo mu ngeri emu obenki
8: obendala
7: so ng'ate labukedde ayongedde n'awandika ku wano omuyimbi Nakinku afiridde ku myaka 8 ani oyo Dolly Parton nitwamwogeddeko olunaku olwajjo bagambye nti ebisinga ogenda ku muko gwa kusatu ojja kuba obirabira ddala bulungi nnyo bannange omukyala abadde muyimbi oyo bannenga mu kukuba omuziki
2: wamaanyi nnyo
7: waliwo kegguli wano kungulu bukedda wandiisa President wa gwanga yuri kaguta Museveni akone demu bala mune na mere
1: ee mili mubajevali alhamdulillah
7: gulabuke dafuru mion na gwaro onja kubobi daba wanu mami wandi seko mburu unji nyo mbongede mbobi na soka tuwa numunda bonge dine wadika kudori patroni yomuku maimbi abakazi abacha asize musi yona onja kubomu wabalaba wanebimu kuata kubi yona yona abuke de abikuwandi ikide kuwa mburu unji dala aone mbongede mbobi na so gulabuke dafuru mion na kwa onja kubobi na wanebimu kuata kudori patroni yona yona katika kula zao nebaganti yali akulira abakumi baka game afiride mkomera yani oyo oja kumula bawa nabami takano biyaba gamba kudyo ya filide mkome na mkwadeo kutendeo kwa nabami gari mchambalo chama jeche njini aono mungeri ya mwenda gulabuke dafume na kuja bila bawa no bakula isi wanabaga manti Trump asidikide Putin omuke somu kambwe oza biya wende
1: aliye ya fefe tabuli kanyome
7: mburu wa muona
1: baba
7: agenda abega abega oko mungeri ya mwabendera bakula zao ni baga gamati ababaka wala zemi vuyo mbiyo kusoroza kurugudoro wa Kampala Entebbe Express wa juki nante na kuzoza na bade wali mkuno nyeleza yoko abamu kubantua bakulira mku soroza haka sente atesi mbaka vuna anjizibu wako so ababaka bazu debi njinyo ya kumula wano mbaka mwine mpaka nga soma alipota ojambula ba huko ano kati bakoze dayo da wadika basabye olwo kujukira mazali wa ganabi lufuliwe lwaku mula mugwanga nabbi ki gulabuke de afulume na kuende nga nengera huko ano mulangira na kibinge jaja obisa mwali wano nga kwasa abakulembeza abasilamu chake okukola emirimu gulabuke de afulume na kuero oja kubobira ababulungi nyo mungere mwenki akachiko ka parliament akevye taka kaleze songa msambwe zivake mivuye wachiso mivuye chejo mkedami wani
1: unajulida
7: takalifuse taka vanange
1: taka
7: taka takalifuse
1: ukule sente zati nezikusa
7: nezikufuki nezisi katibuke dayoke da wadika agambi wakufa nazike wa akomeo na asatize charo
2: azukide
1: nga ya lita saga
7: bakula zewa na batuze vechika jomu muruka gwe anangi bakula zewa na batuze vechika jonga vee unyawa kwa mtu yafa
1: atako mieo
7: chivunde kuchi agula buke dafumio na kwa ujabila bano kati buke dayonge na wandika wanibaga atika zambi akurukutila kukatale tabudabe mukono wana ikitaru nyo buyonjo buyongere muko wananga otherwise abantu bula mbugwa
1: tijia matunde vyo kulia
7: abuchafu abuke dawandi isi wanile guli dala ngeri yoku wangala nebi ntu no toluwala bintu chi ulabuke dafumio na kwa hero oja kuba obila babulunji nyo bakula zeba ganti polisi yi gagambi wakuta muganzi we na muzika
2: tanangi abantu bakambwe na kuzino
7: nigwe banangi etimu wade omuntu egejo tamu omuntu adeno mara na umweziki
1: abantu tebacha ina gundi nsisi
7: abantu bali kwa
1: abantu becha obalwachi
7: ayayaya
1: oba mmere jetulia na byetunywa omukama ekaya amanyi
2: mutima jisuse
7: buke dawadi sawu basente ba 15 mwomu abo mujinja bala izi dwa
1: abero shiwanu baba
7: bamazele bala iziwa bana chibina cha Yuda Tadeo basabide gwanga aya nebe nyamira kubikolobera ebisusse banange
1: baba
7: urabuke dafrume na kwa yoja kubobira ba wano babiwandise binji binji binji binji
1: ogagwe nyalwe
7: ogagwe nyalwa gasiga kugo dere munta banange bakula zari bagamba nti ebifo kati ebisingo kubamu obulwadde buno bwa mukenenya ayayayaya boje bweji je nga wombu
2: tu
7: ate kati bobwe girisa bwe girisa
1: mufunge kedeyo
7: aya dere munta biwandise ko kwa ne bongera ne babwandika ko na wano munda ebife bicha singizde dara kati okuba ebyobulabe byo nga bikwatiddwa obulwadde ne biddane mu kati ne byewo goma
1: bisomeeko bitegeere
7: ayayayaya
1: ogendeyo nga oli mu butus
7: aya bakula zwa ne baganti budget empya yino wano iyo bagamba nti eriko bukwa kulizo kubina byo kumalaga damu kusasanya ensimbi eyo muwo musoro bagamba nti eriko ko bukwa kulizo bungi nyo awo no mugere mu benda dere muta yugira na wandika no kumusango gwa besije ne bagamba nti audio yino egambe okubera nti no mune yalete dwa echali ko obubuza bungi dala amungeri emo benda la dere muta wandise bingi bingi wano na eba
1: baba
7: bakweze bagamba twalo kakatambi akalagiddo wano oluwo waluwo ojukira musango gwali side zeriye gaba waluwo ko omuntu ewa police yattibwa kati waluwa katambike balese nenga baba otunulira familia yabwe engeri je bafa muko engeri je ba byali go byonna agula dere monta wana bikulaze
1: waluwo be kaluma ntibale be bali motemu
2: Awo bo agenda kuwere
7: ne. Ogweke nenya takisenkadde. Aba driver bali mukatu. Bagamba baba.
2: Waluwo ne menda byeko mbunga bavuga panya ne batukale abasabaze ne babayi wawe baye baye ne batambuza we bigere. Ne
7: beyongera yo polamba.
1: Kati abasanga agambo baba bakuzika kumbe takise inawe bayiye.
0: Gugiga madago mumpapula wano mpugwa mselukera ku Radio Budu nga gafutusi wako vama ku bajaji abakutusa ko pichipichi bajaji bia mchikumi HD wamune bajaji siti chikumi abili mutanu HD pichipichi zino ngumu mpangazi zike kideza mafuta atenga nyango kulabirida zijida kwa lanti wa miezi kumi na mkaga kukumi na mnana atenga bugula kemu kuzo bakukule ya service wa minundi ya satu kumukaga kugwerele tuchali ya kule loku tabi ya feria Masaka ilia vama ku bajaji kulugudo lude Kampala ukuli ya nanema Polif Hotel Mchibuga Masaka. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yo mtu wa ulijo. Ume ndabika yo sigare kumutindo. Ngo ulidiza beauty tip. Eno ye beauty tip. Wanuku Radio Budu.
5: Kano kasinge kugende eri abami mumanyo kwambala stocks enjulifu kinono kiswaza fuba okulaba nga stocks gyogenda okwambala ojekebeze bulungi ogane kuswala mu bantu bobo jemu engato jukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo
0: eyu yebadde beauty tip wanu ku Radio Budu
8: Fortune Spaghetti umusaro kuva mu Bidco Uganda Limited Aryoshi byo kurya n'ubwoko bwa supu bwose ku bw'ubuzima bwiza. Fortune Spaghetti ifite ibinure bike kandi n'inkomoko y'amanada sanswe. Fortune Spaghetti arahendutse kandi afite igendarengwa kirekire. Yoroshe gutekesha kandi afite inyungu nyinshi z'ubuzima. Fortune Spaghetti aboneka mu grams 250 na 450 mu duka rikwegereye. Aboneka maduka na supermarket zose hafi yawe.
9: Zinku ye Charles Ranga imubazi wa bitawo kusinzira omulimu gwenkola kwetaaga okubanga otunula nnyo kompyuta ngeyo ipapula papula natuka ekiseera nga sikyalabanga we nalabanga edda bwento nengenda ku test okuva olwo katwayise emyaka nga ebiri nkozesa glasses za labeera kulira ddala bulungi emirimu gyange okulaba kwaddawo bulungi webanga nzikozesezza
10: jangu kulapea okeberebwa amaaso ku bwereere oba tukubira essimu ku 0709 7745
11: Natamekwa wenyanyo wenkomelede Tomato Royal 705 Okuva mu Osho Chemical Industries Limited Enyanyo eno malirivu nnyo mukugumira buli mbeera Egumira shiwoto kwa kono obuko obulala bonna obulumbe nnyanya Eregenda kulinyisa amakungulago Ekulira munna ku 75 okuva lwesimbiddwa Ewangala ennaku 21 Kati nyumirwa amakungula amazito agattani 25 kwa 3 buli yika Kino kye kiroto kya buli mulimi Wulire njawulo eri mu Tomato Royal Musambu 05 Okumanya ebisingawo ku nnyanya eno 0752 7762 Tomato Royal Musambu 05 Ennyanya eyembala
12: Viper Chitara KCCN Virachoko Homburg Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPL. Zi

0: Yes,
1: Kubanga wafiride nga yomu kubayimbi raba singe nyimbe nyingi kuba afuda wandi se nyimbe zisuka mu 10
2: nange nga abadai no
0: mukugu banange tenge nyimba zabwe rabo zulira okakana
1: omumanyi gwe
0: to inza kulya ku nyimba zabwe birowozo ne bitaduka
3: Chichicho lifatu wera bide, mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Katikube simu, otubuli ya programu za singo kunyu milanga. Bapresenta, obunyomero, wamuna obusanyo bota inza kwera bida. Mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Chicho lifatu wera bide, mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Radio yomu tuwa budu.
2: Okay, chicho lifatu wera bide, mumiaka bilimwe tane ja radio budu. Banga yoma zengo jiuliriza kuva biri gumu. Paka katibidi ya bili mukaga, chicho olifato wera bidengo gama nzeba nense, chochi na ganyabo, sobola kuchera bila kuredio budu yanku, lila chino na chino na chino na chino, njifunye mchino, binji, sobo budu berengo tubuli yako kuzino msavutanu, biri, muenda, munana, munana, muenda, tanu, tanu, zino msavutanu, biri, muenda, munana, munana, muenda, tanu, tanu. Radio budu endo?
4: Mwado.
1: Eyo.
4: Agamba zano diyo presenter.
1: Nzendi po ugamba chida duwe.
4: Tata.
2: Yo.
4: Agamba zano kuglanti ya hata yu vambi. Kwa marketing mani ya black star culture yu nene.
2: Yes sir.
4: Avera msila mambisa ya pati muka. Kwa kuzia.
2: Hmm.
4: Kwa bibuze vini sikne story ya vila vya bibuze vivozi wamo nanta mekwa. Ukunye cha play ni tiza cha waka patula mwongo. Kukuli mcha chitufu oba chichamu wakubuza gweno mvulile wa chitufu oba chichamu ya veda wakubuza
1: mazima
4: chichoku satuwa chita chifana ni oba bomu wakubuza chibuzo guache ronde la ovo na ochitamu bati ochitamu ochitamu mbutufu aviri mbutanu
1: ochitamu
4: kala kumi na mbutanu mbaga lanyo
2: kwa yansa tuwa yanze ke waluwesha daddy proli mirembe ndagwe aganza chandi fasera bideye programu yeye chito tuji misi ngevya dalo koma odi
1: oba
4: Baba.
0: Wonder no, Kabate me. Kabate
4: mama. Yo. My name is Rundi.
2: Yeah.
4: Bagarangya. Hmm. Bagaro kwe mama rekadi.
2: Bagati
4: kwenye sasa rwibu. Esabo. Wali wo Omana yetu risiza ko bomo. Na yatemba na kubera enkeko bole do butono. Kadina ba na nga maneri no chota do sabu bole do komi. Na yatemba ko ne bisa ko ra yo na gamara kanisi ko bomo. banango mwano ya kule jendi chovu zira
1: okakana nge mwabiza
0: katashi gaza ya de
3: mwabiza
0: kachaza
3: radio yomu tuwa wabiza ama uli ya mwufunza ganuke maulile mufunze wanu ku Radio Buddu ngaga kutusibwa ko Airtel Money kati okusasula misolo ya URA kugonzeddwa uyagala kusasula misolo ya URA Airtel Money chifudde changu sasula misolo jo license za business faini ezikubidwa polisi usasulira biwandiko byo gamba ngebyapa passport driving permit okolene bila lantoko ngokozesa my Airtel app ubanyiga star emumunana tano stanya stamusamfu hashi
5: omulabirizi w'obulabirizi bwa West Buganda akubiriza abakozi naddala abali mu EFS za gavumenti okukomya omuzo gw'okutuulanga mu zi EFS ne balinda omwezi guggweko bafune omusaala wabula bakkirire wansi mu bantu aba balonda lwe bajja okufuna obuweereza obulungi. Abatuuze mu muluka gwe Gulama mu disitulikiti y'e Masaka basatira olw'ababbi ababasuza ku tebuuke nga n'abamu batandise n'okusula n'ebisolo byabwe mu mayumba olw'okutya okubibabbako so nga n'abafumba abatawa amaka gaabwe budde n'abakukuta ku masomo nga bakolerako ebyensonyi basabiddwa okukikomya kubanga kino kikoze ky'amaanyi okusaanyaawo amaka. Mawulire gabadde mu bufunze mu bugivuga line gabula 15 okuwera ssaawa 3
3: mawulire mu bufunze agugi gabadde mawulire mbufunze gagabadde gakutusibwako Airtel Money kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaga okusasula tekikwetagisa kwekwe yango ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli kozesa my Airtel app obanyiga star emumunana tano sitanya sitamusanvu hashi okusasula emisolo license za business faini ezikubidwa polisi osasulira ebiwandiiko byonga passport ebyapa driving permit okunene ebirala bingi mbagirawo miaka bilimu etane jepereza first class radio buda 25 radio yomu tuwa uli joo

0: Radio Budukoli, radio eyomuntu wabulijjo mwebali nyo mwebali ddala mwebali kubiranga ate muuliriza yenze tamkedde umalu nente kateka ya sports analysis atebe naba mvuddewo ye timu ya Serukeera ejjo kujesobola kubiranga ate kuongerayo paka wali kusawa zijja kubeerira ddala nya ezamacha agolu na kuno olwaleero okusookera ddala obululu bw'ekikopo ekya UEFA Champions League bugenda kubira nga tebuzanyibwa oba bukwatibwa olunaku luno olwaleero era nga buli timu egenda kufuna amatimu zimunaana kigenda okubira nga tebinkana nago ekitegeeza nti ze games zimunaana buli timu zegenda okubira nga ate na ezanya. In fact njagala kutegeeza kuko nti njagala kutegeeza kuko nti timu zezo munana nyazino kubira kwawe nyazino kubira waka azi timu zezo munana buli timu zegendo kubira nga tesisinkana wabula timu uchikope cha conference league chichuka muko kubanga buli timu ebira ne timu zimukaga zebegendo kubira nga tebinkana nazo so lunaku olwalero tuine chikope cha UEFA Champions League then lunaku olwenkya ate ebikope ebyo bibiri ekikope cha UEFA Europa League then ane chikope cha conference league bwe bigendo kubira nga ate bikwasaganyizibwa obululu bwe tugenda okubeera nga ate atubulabira ddala tujja mu nteekateeka eno nga ttiimu ya PSG ye defending champion ow'empaka zino eza UEFA Champions League nga bwe ziri mu kubeera nga ate zitambula era bawangula ekikopo ekyo season ewedde ogwenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddo ebyokwetegereza biyinza okubeera nga bingi nga tugenda mu draws ez'ekikopo ekya UEFA Champions League njaga kutegeza kuko nti mukasera kano PSG ejanga defending champion gana matimu ga Manchester United agatabadde mu Champions League amatimu ga Manchester United agatabadde mu kope ebyabula season ewedde yensonga lwaki nti tegali mu port yensonga lwaki nti tegali mu port za kumwanjo ngabe tulaba amatimu zaago agabadde mu bikope ebyo bya Bulaya kubanga ekisooka nti ebikope ebyo bya Bulaya oba engeje bagezaako okubeera nga ate batematema wa matimu zaago na waje gayinza okubeera nga ate agabeera ye performance yaago gye gabadde gajja gateekawo nadda mu bikope ebya Bulaya kati ba Man United oba oli awo abatabadde balungi nadda mu bikope ebyo bya Bulaya njagala kutege mu seasons kumpi nga bbiri ezakaita yensonga lwaki nti points balina ntono kubanga mu bikope ebya Bulaya buli point buli win jofuna ofuna point buli draw jofuna ofuna point so yensonga lwaki ba Man United obo oliawo bali wala zili pots nya pots ze nya mwe bagenda okubeera nga ate balonda mwe bagenda okubeera nga ate bajja walo poti yesoka, walo poti yeyokubiri, walo poti yeyokusatu, walo ne poti yeyokuna. Ekitegeeza, amatimu zigalinga agali anana, kanchogere bwentyo. In fact, amatimu zigalinga agali makumi asatu mukaga. Chechuna mchikope cha UEFA Europa League, gaina kubera asatu mukaga. So, olaba nti, ebikope ebya Bulaya, okuvale twava mu group stages, walwo coach changes, ezimu kwezo ezigenda mas nokubira nga tezitambula eranga changes ezo njaga kutegeza ko konti zibadde ziyimirira buterevu changes ezo ezajja buli muntu nabanga ina abantu munana abokubingana na bukubanga luliye mabega buli muntu yali nabas abantu bana basatu in fact ngazanya games mukaga nekati omutozanya games munana ate obena ba opponents munana ba opere sabo munana olino kuba kuba olino kuba sabula at least obere mu bifo ebyo ku mwanjo oneke tuita ka knockout phase ama team za gamu gigage namna danga tiwakoze burungi ka knockout phase ako obo yongedde ku mipira jobo ino kupira nga toza nyamu season singo banga tokutte bifo bya ku mwanjo na damu chikope echo oba mbikope ebyo nga bibiri mukubira nga ate bitamula so draws zikwatibwa olunaku olwaleero na kaongezi kuru na kuruwa lero resigendo kwele angate ziku hati watu na gendo kuja wano wamagwe anga tumazo kuwanga tutegera abutie nsonga wezigendo kuwanga tezi tambula guwe na omulunja liliza eyo muntu wabulijo radio vodo yenze tamkede umalu mkwagaliza macha malunji timi ya serukera kejie kuongere
1: Sponsi Uyabane Sports Analysis. Sports Analysis. Wanupogwa mselukera. Kuru wakati msawe yokuna. Esawe yokune kumekeza program mselukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo. Lutandika no kusemvula. Buli chiloto. Chikulanga chinyuevu. Kwa tubanga tutambuli dewamu. Stand Biki Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda. Obumani nivawia no kwe wayo.

0: akangume kuna chikazidi abiri mwendezi wakila sawa musamfu na kusomu sari musamfu omwezi agwa mwendano maka bida abiri mkaga yohambo DJ DJ Mero Blog Mero Blog Mero Blog Mero Blog Mero Blog Mero Blog a program da mix paka zikibira zawa kumi tuli mchikade ya mutu wabuli jau redi budi jowe kumide kwe chenda mwendana kwa mza mwendana masakasa kwe chenda mwendana kwa mza tanu sadi zawali Kampala ne ku www.radiofm.com obina tufabilo njinyate sunganizu wanga stambula maldadi sana obagenda ukusimio kwa app store ku google play store o downloadinge app ya feo na wana vera ero jakupotu fabulu njinyo ata wensongazibu nga stambula blu njinyo njini dale sawa ya fene soka kukisi wakuba na fe aba Uganda Bat Limited aba gamba agenda ukwadwe yekulio kumpi uefu nile bat ya dumu zazi wakuba na fe aba Uganda Bat Limited bat ya dumu zazi bat dunji nyo jiri kumutido kwa siyo na gumubu dunji nyo edabo ulisresa ugenda bo kule na rio akasori yako kagenda kula nawe paka luverida tekaina kubati nga kafu nabuzubu na kubange bati ya dumu zazi dunji bulunji nyo bati gumu adikole duwa ngali ya mlembe nyo njini dala ngalili kumutindo kwa siyo na so wagena ukwadiwe yekulio kumpi bagambe njagali bati ya dumu zazi bati ya dumu zazi rinye kutulio la bila kukena ukwadiwe yekulio kumpi obagambe bampe bati ya dumu zazi ukubamba nafaba yugana bati limitedidi genda bali kulea bulunji nyo nyo njini dala so ni nonyeko nga kubati nga weju saho mkulu kabia semboga ya tuwe sem pola pola nga gamba kangume tuli mchikade kapona kula buwenti ate nkume wada mix
1: nye chibaita the max the max ekitundu ekisoka nga chikutusibwako Uganda Bat Limited abakolere bati lya dumuzazi eribadde lyesigwa erya mirembe ejenja ulejaba na Uganda kale bwochali ya kadi weya yone kulio kumpirero towera bide linya dumuzazi ama bati ga dumuzazi gasange mu hardware zono kwetolole gwanga tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensi yona eno ye radio budu radio yomtu wabulijo bela mwegendereza anti okwerinda sibuti bela mwegendereza wano ku radio budu nga kutusi bwako abusa banka ekuwa anisa chwadi business loan okutuka kubukadde bibiri wamune salade loan okutuka kubukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banga panvu ate ku magoba amatono sayo okusaba ko kati odiwemu musawa nsanvu mu bbiri
2: abusa bank your story matters
3: Chabulabo okuzimba ekizimbe nga totaddeeko kumaka kwata laddu olw'ensonga nti laddu eyinza okuba n'ekosezaamu abantu abakiwangaaliramu teeka ka akuuma ako ka mugaso nnyo beera mwegendereza jjukira nti okwerinda si buti
1: Bela mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chwadi business loan okutuka kubukadde bibiri wamune salade loan okutuka kubukadde bina ezikuyamba okwekulaakulanya ozisasulya mu banga panvu ate ku magoba amatono sayo okusaba ko kati odiwemu musawa nsanvu mu bbiri
2: Absa Bank your story matters

0: Nagambatia. Natajiraga mubantu mukazi watu chesira byekote chinuma tuba twagalobiba kweka na yaba kazaba moyera babyezulira fanga twabikweka mwe mwezulira bintu munange ngo musajja yagiragira de bintu bye yagira dalubale wo musajja bami nakweka kweke bintu bye byawongo na yero mukazi ne chimugana najiranga weba sinagama omusajja ona live kali mu Illuminati center zijjabwa natirira musimu yo natandika lagale eh ogerola we ali mu WhatsApp ogerola muntu ashandika akuzukusa ebintu wabikwese choka yali mukubijayo okwekolera bintu byo omukazi yali mukubikwekulayo bebavawo nga atechesirabye kote kinuma atasinga mubikweka tugezaako bandayi omusajja agezaako nagiragira gawai mutechebereka naye anchikweke nira wachi kweso gwe kwa mukazi ngachi kwe kula yo ngachi ati chite yachiteka mulujude arandika kuchiwa bana bana bachizanyise arandika kuchiwa baneiba bachizanyise ah yo kula banga kuwayo nanga akwani siga tukolichi ngatwina chakula munango mukazi ngakoze echi webase ali mukusimu ali mukubijayo ebyama byo biwakweka ali mukubikebera kebera bwajiraji rogero kulaba atenga alinga asalo obutunguru vyeta kulata kula maso obutunguru ninga obumusiwa alinga gwedwa mwa kantu maso ajirajira ukiru kulaba maso gayenge biyenge agata kula tapula ukiru kulaba zimba nga kubidwa kirubale alinga alinyidwa muzimu nafi tubate tuwagala na yu Mubikomboza musajja natuka na gamba kati baba daki twala bwa badai. Ebya dala, ekitongole ekya PPD emukologa fenga kirungamya ekirungamya ebyenga ba ya government kitegeza abavubuka, kitegeza abakyala, kitegeza abantu abali ku bulemu nti omukisa guli waka wanene wafe guzze. Okufuna kutenda za government we kirinyo nyinyi de la PPDA bagenda kuba lusisiro baba kubyulusizo kulanika by line runa ko rwegulonga biri mukaga mu kibuga Masaka kuva ku lokusatu nga biri mukaga balu kubyulusizo nako rwegulo lugena ko mona ku rwenja ku lokutanu nga biri munana biri abiri mukaga awo kuri Liberation Square mu kibuga Masaka ogenda kulaka nga to basanga baba ko wola mu abavubuka bako wola mu abachala namu abali no bule munti mweje namu abegwanyiza okufuna kutenda za government okujja okwewandisa mujere bibakwatako okuli nanga muntu ebaluwe ezokuwandisa businesses zamwe ebaluwe kukirizo okolera mu kibuga Masaka n'ebitundu ebiriranyewo obebyetoyoddewo tini namba okuva mu URA namwe abasobola okwegatta ng'ekitole oba abasobola okwewandisa ng'ekibiina mujje mwefunira omukisa guno munange buli kimu kibatambulire bulungi nnyo nnyini ddala olusisira luno oba olukungaana luno alugenda koma runda kulwachanga abiri munana kati soto rusubwa mujje fena twenyigire mu nsonga eno ate twabikenga ate tuyambibwako mu nteekateeka eno etenda za government nafe zitujire kale ekibozi kya program kya kazi
1: natandika okusoma nga nina emyezi esatu ngenda okuweza emyaka ena nga mmala tusibye
2: ekitesoboka naawe
3: ekibozi kya mukyakaze
4: nabba musomera kuma mu pifo
5: olongo oyina emyaka emeka
4: nali myaka abiri mwena
3: ekibozi kya mukyakaze kino kye kibozi kya mukyakaze wana ku radio buddu naba premier mistiranze abakukulya coffee spirit kakana bakuletedde broadcast ma wine akukunywa kawo mwatenga kalungi okuzama kati ebiseera bye byokujaguza binyumidwa nga wenywera broadcast ma wine wamune kabokisi zenye kati uwangulo omusimbi ku 12 zoka nyiga star 2 emutanu hashi olondeka kaboksi ako kusatu akaliko mulodi bwomala olondeka kaboksi ko olwobwo malirizo otekemu piniyo we wangulire senta awo mu nfo kaboksi kakutusibwako oko Dynasty International
0: na okay kale bandanga omulodi senta agabyeko agwayeko musawo esooka omulodi ono akugambye nti ogenda kunyiga sita biri emutanu hashi londa ko namba satu wali omulodi awo nyine nyine sente zowezidi wogera kuleka nga tewe wangulira koko ku sente nawe welire ku sente yezanya katikati olye ku sente ezo zanya kaboksi ensonga sombe barabara masivu nyiga sita biri emutanu hashi athen bwomalirizaawo nonye wali ekigambo mulodi kigambo mulodi ekyo kiri ku namba satu athen bwomalirizaawo agoberera bulungi onyi ddala bagenda kuletira obubokisi obubokisi obwo kuli buna londa ko kaboksi kwagamba nti kekaliko sente ezo kyovola banze buli muntu awangudde nkubira ne mbubuuza banaye uzanye namba meka nange ngezeeko ndaboba nange nabera muwanguzi enamba jangambi jentukira munange ngezeese kumikisa jange agwe nzata ali kusente ya mrodi kari sente ya mrodi yono jiri edo kujiwa angula tunyiga stabili ya mtanu hash then number satu mrodi londa kaka boxi kwa samu pin ukule kanga tena uweli na kusente zineno londa kaka boxi kati uli kusente zo banja ba wangu dene yetu kena kulonda bayo ba tono tono uluwa kade kubanga munage nanga kade kando kula ee kade kanga jira jira wanero jira buwedi kade nikanga manti ya amu nae to jira jira katuno nje tulabi Lwalo budi alide sente njagala mukubire naye mama. Hello.
2: Hello.
0: Isebo lyotia.
2: Jendi.
0: Yenze DJ Daniel ndi ku radio budi ya muntu wa bulijo tuli live amanya gwani.
2: Amanya kange bambita Edwin.
0: Edwin yasinzi daluda wa.
2: Kunjiri.
0: Oli bujiri.
2: Kunjiri.
0: Oli kunjiri.
2: Eh.
0: Edwin wa wangu de ku sente ya kabox wa lero.
2: Wawangude
0: mitwale tano Edwin kuliko kwa ulira kusente
2: nanga nde ulira uruji badel zanyanga si wangula
0: obado zanyanga to wangula
2: eee
0: ochimanyi jo chasobola kuwangula zisinga kweze mitwale tano kubanga tukomera dala ku milioni zibiri wedu
2: eee nja kubanga anzanya
0: ikale baba Edwin wali wanza namba meke ya kuwade kusente ezo
2: eee wanji
0: eee namba je walonza wazanye namba meka Edwin
2: Wazanye
0: namba biri. Kare baba abantu wanga beru kunjiri banda bile Edwin.
2: Kare nanga beyo banda bile.
0: Kare weba na kuhuli disabwadi ya budu.
2: Kare sebo.
0: Amine nene. Ah, muna ngeze sija kubadu isawu kubanga. Abantu be wangu dila kaseti bakaria. Yeri lideo kuna ganti. Abu nage nage kandye kusente zineno. Bananga masimi njina manji nyonyi ndela. Kituke na geza kumusawe yoku biya program. Chaka zeka suke tambulide waneno. Ensonga zambie barapara masi. Fa uke. Premier Distillers Uganda Limited. Neko kunya kafaka mjubwa kakabi nyonyi ndela. Baka ita blaka skima waini. Kende batunde be kunya sumamba kitipawe. Bala kile bagami ndima. Peka waini kafaka mwete natenga kakabi nyonyi ndela. Baka itaka blaka skima. Kiku wate. Obla mtambule barapara masi. Vutuga mandi karunji. Kuzama kaunya burunji. Kapaki ngidwa burunji. Edamu naye. Ako kunya ako. Kaba bede. Kanonye koto ja kujusaka wese chitiwa. Tenga kali mbeye soboka baka ita blaka skima waini kekwa te obla mtambule barabara masi evu
3: kechibosi cha mchakaze kechibosi cha mchakaze wana kuradio budu naba premier mishkiraze aba kukuli ya coffee spirit kakano wakulete de blaka skima waini akukunyo kawomwa tenga kalunjo kuzama kachirisena bibi okuja guza binyu midwa nga wenyu ila blaka skima waini wamune kabokisi zanya kato wangulo musimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emutanu hashi olondeka kaboksi akokusatu akaliko mlodi buomala olondeka kaboksi ko olobo malizo tekemu piniyo we wangu lile center wa mumfo kaboksi kakutusibu wako oko dynasty International Esawa wana ku radio budu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio budu tuina ina tujye tukuba ku mukono esiyo na tujiriri na mungalo tano Katina uuliriza Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
6: Ku Facebook.
3: Radio Budu 98.8 FM. Adi 95.5 FM.
6: Ku YouTube.
3: Radio Budu.
6: Ku Twitter. Obajite XC.
3: At Radio Budu 98.
6: Ku website.
3: www.radiobudufm.com.
6: Ku Instagram.
3: Radio Budu 98.8 FM. Adi 95.5 FM.
6: Oba downloading app ya fire Radio Budu ku smartphone yo.
3: Na ubiromu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
6: Radio Budu. Radio Mutu wa bulijo.
3: Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga Wana kuredio budu Redio yomu tuwa abuli jo
7: Radio Hudu, radio yomuntu wabulijjo wabule kubanga oje komideko kadeka maulira gavudde bweru wegwanga nze pressi kabanda na nyanze Waliwo abavubuka babiri abali myaka 13 ne 14 nga bebamu kwabo abantu asatu mu abasatu abakyabuliddwa kama itire nga kino kyavudde ku mataba agaleteddwa na mutikwa w'enkuba okuliraana ensalo ya Nepo nga bano bonna bannansi ba Bungereza kuno kuliko omwana omuwala w'emyaka 13 n'omulenzi w'emyaka 14 era nga poliisi mu Nepo etegeezezza nti n'omuwendo gw'abantu abakafoolo amataba gano gweyongedde nga bali mu bisatu ataano mu mwenda ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigwa bitalaze mu ggwanga lya Nepo kitegeezezza nti abantu abali mu 1300 be bakyabuliddwako amayitire nga lukaga anamba na bonna baba debala mbuze. Saba minister wa Bungereza Anne Burnham ategezeza nti Bungereza etaddewo obukadde butaano bwa paundi okulaba nga bayambako gavumenti ya Nepal olw'amatabagano agabadde mu kitundu kyabwe era ng'abantu abasinga basigadde tebalina wa kwegeka luba. Ate ye Kabaka anga kotadene n'abakyala we nabo baweereza obubaka obusaasira eggwanga lya Nepal olw'ekyo ekyatuuseewo nga bategeezezza nti bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bayambako gavumenti ya Nepal wakati mu njega eno eyaguddewo. Eyo nga tuvuddeyo abantu abali mu 12 be baalusuddemu akaba 5-8 ne basigala nga banyiga biwundu oluvannyuma lw'omuliro ogukwata ebibira ogwakutte mu bukiikaddyo bw'eggwanga lya Algeria era ng'ab'obuyinza bategeezezza nti 10-10 by'abantu basenguddwa mu bitundu ewakoseddwa. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza nti amasaza agasinze okukosebwa mwe mwabadde essaza lya GGL Bejia nga kw'otadde ne Tize wabula nga bakola butaweera okulaba nga bataasa abantu. Era ategeezezza nti abaalumiziddwa baatwaliddwa malwaliro ag'enjawulo nga ne bino yabyogedde agenze kukyalirako abantu abamu abaatwaliddwa malwaliro nga biwala ttaka olw'omuliro guno. Bategeezezza nti kati obudde buno waliwo abantu 5-4 batwaliddwa mu malwaliro nga kubano 6 taasulewo taasibewo yajjudde ku mimwa gy'abantu. Era ategeezezza nga bwe basabye abantu abali mu bitundu eby'enjawulo okubyamuka okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga. Nze Presi Kabanda na Nyanzi katudde wa DJ Daniel mu nteekateeka eya Mukyakaze.
3: Gigabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
8: Bannassaayansi abaakuguka mu kunoonyereza abaagumira obuyinja bw'okumakya ssuulwe okugattako okwerekereza emboona nga nsubu gaayita ku mmamba ssaako okwesuluba bw'obuzannyo nga sseteke ne sekonde wamu ne kwiso bando nga nnassi bwe yasuluba bengalabi okuva mu ssettendekero lya Laston Gardens mu ssaza lya Virginia mu maserengeta ga Jamaica bakizudde ng'omwezi ogwantenvu omwaka guno gugenda kuba gwakayisanyo kanayo kyani ani amuwadde akatebe matama ntengo. Abakugubongedde okukinoganya nti bwe batadde omwezi gwa ntenvu mu byuma bikalimagezi nga tewali kadde ka mukolo mulala gwonna mu mwezi guno ng'omusasi waffe bw'akinoganya.
9: Wenyimiridde wano ndaba abakugu abambadde amataawa ameeru n'amamyufu batadde omwezi gwa ntenvu ku mmeeza ne bagubajjulamu ebibajjo bina era nga bye nnengera wano byo bw'obiraba oyinza okufuna obutitina. Owachapati oyina mulolexi nkolera majjana nga mulimu n'ebijanjalo ne chapati mukaga.

0: Hapana.
1: Mama uliotia. Hello.
0: Wani.
1: Wasibio chenyabu. Owangi. Ato uko zuti ya banayo muanguzi wangi. Saga la kulimira kubantu banayi. Nae uwahi, kasta we wangu lide sente, ye wangu lide mitwala na mwena. Ye wangu lide mitwala na mwena. Azanye kabox. Azanyi doru ide dijeda ni uga gama banange tuzanyi tuwangwe, tuzanyi tuwangwe. Nena veda mwaba pa wangu zi. Bwato na ene we yangu lide mitwala na mwena mkakaga mbibiri kati munanga kubali bulati. Bwato. We digidide we lide sente za mwe atenze zitwala wa. Nange banga matigendo gabira abantu problem chakaza abantu beri ile kusente bakubira masimo babuzo basenteza bibazirabi. #6 #6 londa ko mlodi weri ile sente ali ku number 3 mlodi ya zigaba we wangu lile lya sente kulya sente sukulya mwana. Gwe weri la kasente ka fije kali yongedo kulya sente kale. Omuchala na umanu wabu wala udilisawle diyobudu wa mtu wali jo singobu ziwe chibuzo chino ansa yo erichi singobu ziwe chibuzo chino ansa yo erichi chibuzo change chiga mati uwe mungu ngula ania salao sente zivudemu wazina koze sebua uwe mungu ngule wakeyo ania salao sente zivudembi ya tukungude wengeli jazina koze sebua amu. Londa ku ansa zino wa manga. Ansa A gamba omami yekaya asalawo. Ansa B ne gamba anti omami no omuchala basalawo bombi. Ansa C ye gamba anti omuchala asalawo yeka. Ansa D ne gamba anti omami asalawo kubirimwa ebivamu sente omuchala na asalawo ebirimwa ebivamu ebyokulya. Engeri yokudamu ekibuzo kino genda wo wandikira message wandike ekigambo buddu munoku tenene.

0: tulira kwebyo bye bajjukira era bye bamanyi mu bbanga ery'emyaka 25 eja Radio Buddu.
1: Waliwo omusajja nga musoga ngaakubanga amasimu haalo zinova ku Buddu ndakwekalakasa
0: twejjukanye
1: omu twakolako ng'okolera mu kabokisa kabibaati kati n'otuuka n'okuba ng'okola nga weeyambudde ekiteeteeyi nga mundu otaddemu ka vesti osobole okuwona ebbugumu nga temuli ka essi naye ng'okola ng'oli musanyufu.
0: Twejjukanye emyaka 25 eja Radio Buddu.
2: Twatandikanga okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8 enda okuwulira Radio Buddu enda okuwulira kuliko akasajja ke baayitanga kadoma.
0: Twejjukanye
3: tugwa mu twejjukanye twejjukanye wano ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo emyaka 25 nga tufuluma nju ku nju nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe Radio Buddu 25 radio y'omuntu wa bulijjo. Wachafuna gema wili agabade mu lunaku wano mufuba mutabade wamune Global Paint lanji echasinzo kubide yomu tindo mugwanga kati bobo sige nyumba kusiri inge kuzisa Global Mat atemu ndasige yo Global Sleek Vinyl uruate wabweru usige weza kote malujoni uruwe nyumba yo vengo juwa dendabi kenunji ni lanji echasinzo kubide yomu tindo mugwanga etaperu katenga teguerira funaka tinanji ya Global Paint okufumu hardware yuno kweto yole gwanga.
4: Global Paint, a reliable product.
5: Zaidi dakika 14 zoka kutoka kusawa 3 sawa 3 inze press kabanda na nyanze na chibombo salimu tugenda kupanga tukujja kwa mumwagwa fe. Ati tukoze savimwa.
6: Tukwasa balala.
5: Na baba kuongera yo munteka teke ndala na ngo bude buno tuchali munteka teka yo tabadde tutambula ne Global Paints a reliable product.
6: Kale. Betu yongera yo olunako lwalero omanyi.
5: Yeah.
6: Abantu abamu babadde ebyapa byabwe byagwa. Omanyi kyapa kijira mu nyumba. Abamu ebyapa nga byagwa. Abalala emmese ekirya. Mwaye ebintu byebasinga okwekewala. Ebyapa mu ebiri oliyita kikweka nabo.
5: Abantu babibattaka.
6: Oliya kikweka ebuziizi. Emmese negenda ekiryako ekitundu. Abamu babibbira ne mu bintu by'abalala.
5: Yeah.
6: Kati gavumenti yatunuulira ekintu ekyo in fact ng'eyita ministry y'ebyettaka nga kisusse obungi. Neteekawo enkola eyanguya nga bebabbiddwako ekyapa kyo be kiba kiguddeko be baba bakiriddeko ekitundu nabiki ogenda ku poliisi ne bwereportinga.
5: Okay.
6: Poliisi n'ekuwa ebbaluwa n'ogenda mu ministry y'ettaka ati n'ekukolera certificate. Eyo certificate gy'obanga ogira okozesa nga nabbe bagoba abakola ekyapa ekyo okuddamu okukolera ki ekyapa kyo ekirala. Kati in fact enkola eyo ebadde etambulidde ddala okumala ebbanga ng'etambudde naye gye buvuddeko ba gavumenti yavaayo n'ekizuulo n'ekifunamu obuzibu gomanyi nti basanga ng'ekyapa kimu nga bagaseeko bisatu nga kuliko ebirala bisatu ku ekyo kimu naye nga buli omu yakozesa ekyo kyagwa n'agenda ku poliisi ne bamuwa ebbaluwa n'agenda mu ministry ne bagobako ne bafulumya ekyapa ekirala ne bafulumya kati ministry ege mu kaseera kano in fact minisita n'abakoba ndoza na kati akyatambula
5: mubitundu
6: by'eggwanga ebyenjawulo gundi eyo yagisanze nnyo kati mu kugisanga ennyo nga buli ttaka osanga ettaka liriko ebyapa bisatu naye nga prosesi y'okubijja okubireeta yava wali nga buli omu aba mutuufu kubanga agenda ku poliisi ne bamuwa ebbaluwa n'agenda ministry ne bafulumya ekyapa kati gavumenti yayimirizza certificate zafuluma.
5: Okay.
6: Baada ya gundi special certificate sezo jibaita certificate of title tebacha azigaba era minisita n'abakobo olunaku lwalero avuddeyo n'ayogerako eri bannamawulire abadde wali kusengejero lyago ku Uganda Media Center mu Kampala n'agamba nti bamaze okuwandiikira ebitongole byonna ministries ezenjawulo ebitongole byonna abaka b'omukulembeze w'eggwanga kubanga bye bakola ennyo ku nsonga z'ebyettaka n'abakuli n'abebyokwerinda n'abantu abalala bonna ne babategeeza nti tebaddayo kwengera wabawo kyonna ekyetaagisa kugoba ku certificate ezo tezikyafuluma okujjako nga bakyagenda maaso n'okubeera nga babitereeza bwebanaabamaliriza nga bakkaanyiza ziddemu zifulume bajja kuzifulumya kino kibadde kireese abantu okwekuba emiggo n'okwetta kubanga oli agamba ekyapa kikino n'oli kikino ne beegwa malaka ku ttaka lyerimu ekyokubiri kino kiviiriddemu ebintu by'abantu bingi okugenda kino kireese abantu okuteeka amaanyi ku by'okwerinda nga buli wamu wano balwanye ku kyalo kino ne basindika security n'ebeerayo teri kuvaayo wali ne bateekayo endala so kati ministry beerabye ng'ekyo kyonna kitambulidde negamba nedda kati tusooke tuyimirize tunaababuulira ekiddako oluvannyuma.

0: ya kuteka lievi hapa na hige nambi keyo abantu abamu tebaji goberera ngabwe rino kuba kubango mtu echapa chobwe chiba chavula oba chayulika ugenda ku police no teka yo report report yo nebakuwa akapapula akalaga nti dali biwandiko bibyabula no ugende wa commissioner land registration nebatandika okulaba ngeri ki yebasobola okuzawe echapa chechabula obwe chayulika na eche tuzudde nti abantu abamu babadde bakozesa enkola eno eri mu teka ate okuba ebyapa kutaka ly'abantu ebyapa byabwe gyebiri wesanga ngoli abbye ettaka lyo ate alitemyetemye namu takoma nakubeera na special certificate ate n'atemaatemamu ne wesanga ng'abuziza n'abantu abalala bangi abamu abatamanyi nti ddala wagenze n'okola ekintu ng'ate ekyapa origin oba duplicate kiina we kiri kati netwesanga abantu bangi bakosebwa mumbeera.
1: Zensonga ezo ezikwatagana n'ettaka naye gwe ettaka nolifuusa akataka gwe nkubuulira.
2: Yafukadda.
1: Pasi nsajja alina kyeyemulugunyizaako naye onzijukiza n'ekikugamba nga tovudde ku mpewo.
2: Okay.
1: Pasi webale kuwuliriza Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Abasomerako ku Kakoma Secondary School e Kochirakai. Abamu ne Board of Governors bateeseteese ekijjulo okujaguza emyaka nkaaga ng'essomero lino lisomesa abaana b'eggwanga. Kati ekijjulo kino kigenda kubeerawo nga 19 ogw'omwenda 2026 ku Maple Leaf Hotel mu Masaka City ku ssaawa 9 ez'olweggulo era ensimbi ezigenda okuva mu kijjulo kino zigenda kuyambako mu kuzimba Diamond Jubilee Hall ku ssomero nga ekirabo abaasomerako mu Kakoma SS kye batonedde essomero lyabwe nga liweza emyaka nkaaga. Kati ba OBs ne ba OGs abasomesa abazadde abayizi ab'emikwano n'abaagaliza Kakoma SS ebirungi mwenna musabibwa okwetaba mu kijjulu kino musanyukire wamu nga muddiza Kakoma SS etofaali. Kino nno kye kijjulu ekisembayo mu bikujjuko eby'okukuza emyaka nkaaga n'olwekyo tusubwa omukisa guno okusisinkana banno bwe mwazirunda anaba kukunava abangi abaneetaba ku kijjulo kino. Tiketsi abakulu jigenda kubeera emitwalo 10 buli omu, kapo emitwalo 18, abayizi emitwalo 5, emeeza ya mitwalo 50. Ngambye abakulu emitwalo 10 buli omu, kapo emitwalo 18, abayizi emitwalo 5 buli omu, emeeza ya mitwalo 50. Birangiddwa Dr. Isaac Nsereko, ye chairman owa akakiiko ka testesi ate osobola okubira ku noti 7-7-2 8-3-3-9 wa ku noti 7-5-2 8-6 noti ana mu 7.
2: Kale abalimi bange musembere, abalimi bange musembere na dramwe munanga abasumbibwa ebiji musebe bichupuli nti kati muzinega akisanyi olensonga nti tukuletedde jimse kirungi ekigendo kuyambako okufuna amakungula amalungi bakiyita sativa. Sativa kyekijimusa kironje kigenda kuyambako okusobola okubeera nga kikuma obunyogovu mu ttaka, kitegeeza ekirime kyo oba ebirime ebyo tebigenda kukosebwa musana. Kati sativa mwabalime mwanyi n'ebirime ebirala ebimulisa ekimuli ekyo tekigenda kukunkumuka kagube musana nga gwepanka gutyo kwaka. Fuira sativa olabe ekigenda kuguma eri mwabalime ebibala watermelon, ennyanya, emboga, green pepper, biringanya n'endala mwate mugenda kufuna mu lesonga nti munange bigejja n'ebigejjera dala kitegeeza nti gojja kuba oli katale ate n'amakungula kugagenda kuba malungi. Ngojjeko ebyo byonna kiyambako sativa kuyambako okumi n'emiyoni etakosebwa bulwadde gamba nga bright ekigenga katonyeze n'endwadde endala ekirime kyo nekisobola okubeera nga kitinta butinzi paka lw'ogenda okukungula. Kati nno sativa ogenda musanga amaduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetoola eggwanga Bannamasaka, Jali, Bannakyotera, Bukomansimbi, Lwengo, Kalungu yonna ogenda kubanga omusangayo. Kasi tobagamba mumpe sativa osomako tebakusipa ebicupuli. Osobola okubakonako kumanya ebisingawo ku noti 7-8-6-13-3-6-6 noti 7-8-6 18-33-3-6 ne noti 7-5-5-3-3 noti emo 7-3.
1: Kale watabadde mikwano gyaffe abala pay abakugamba nti munnange ejjumbira okwekebeza amaaso kubanga bo bakuwadde offer. Abala pay bakeberera bwerera amaaso, tubeera n'amaaso nga malwadde nga tokyalaba wala olaba biri kumpi Obo olaba ebiri ewalange bikuli okumpito bidaba. Tocha asobola kusoma lupapula lukuli mu maaso wetaga okufunya mukatini ne simu ye ebiri koto kya bidaba wetaga okumala okufunya kuliiso. Kati abalape yabagamba nti tolaga jalira bubonero obo bonna bolaba. Obo mtugu kuluma aluma amaaso gavamu amaziga. Tolaga jalira bubonero obo duka kutabe yonna erialape ya bakubira amaaso kubwerere. Eyo ofa yoba ajikuwadde. Wane Masaka basangibwa wali okulirana ne wa meya atenga baina branch endala omuli Kampala Ntebe Jinja Mbalalanga kotadene mbale wona wogenze amaaso bagenda gakeberera bwerere wekwata bala peya amaaso go gasobola okulaba obulungi osobola bakubira ku noti musanvu noti mwenda insanvu munya anamu musanvu insanvu mutano noti musanvu noti mwenda insanvu munya anamu musanvu insanvu mutano beba lapea
2: kale obubi bwa pichipichi weyongedde nnyo mu district ye Kalungu era abatwala ebyokwerinda bagambye tewali muntu addayo kola mukolo nga tolina bukuumi ababbi kati amunayi babaze ekyo kasita batuuka okugabula be pa omuceri ne guswan nizo kazi sala salao ngeri pichi zitambula nti kati baba omuceri swan buli omu atulide swan Kalungi Martin awaddeyo n'abako byatujirayo
3: mubanga ya wiche muyoka pichi pichi eziwele dala musambu zeza kabibwa mudisu iteye Kalungu nga zezite gereke seko eranga radio budwe chitege dekonti ababiba pichi pichi bano baba la emikolo ejama nyenyo nga kubake biduka binji ukuli ya mamotoka ne pichi pichi tono ni bako zesa omukisogo okutwala pichi pichi zaba na Kalungu waluo omu kubaboda boda ate gereke seko elia salongo lubuka Denisi ngono tumo sanze apocha nebisago mudwaliro eriya vira Maria mukalungu ngono yasimatuse ababiba pichipichi abakutte ejambia ne bamutema atema wabule ekyo mukisomulunji yabasimatuse ko naduka mu bitundu ebye Kalungu mugombola ye Kalungu salongo ono atunyonyodde embera je yayisemu nga basedekezi bano bagezaako okumutwalako pichi ye
4: yabudde mu motoka nga agenda kasa ifali tugenda mukuba nga ngama nabwe ngenda kogera nayo ku simu onteke wano yabadde pichi na simu tina parking na bulungi nagenze okuli antema kwele ntalantu kanengweli na talantu se anyongera antema erwa na konzo tukawonzi rukwe misimi nga kube nduru nangoba nemulemerero kumkwata yabadde kuma wali pichi nange nenkoma nagenze okulaba wali omusajja gwe nengera ali musati ya white ngaavaire engulu ono ye nayingira ebimwanyi nengenda bwenabadde piki yange egudde nengisamba negaana okwaka nengitega nengivuga kama nanyama nensaasira nenvuga nentuuke Kalungu Kalungu gye nafunidde abamotoka ne bandeete
3: kyokka Salongo ono awanjagidde ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ye Kalungu okuyambako ababoodabooda nga babawa obukuumi kubanga ennaku zino embeera gye bakoleramu bali mu kutya kwennyini ng'obubbi bwa pikipiki bweyongere dedala
4: kwa hivyo kweli nda kako na watu wabu kumi wana kubie nduru ambazo na watu funduza sawe namba ya wezi na nkola nyo bante mye nyo mmsaigu guamu yano kama ya nsasi debu sasi mfu na mwanya gabu gapichi kwa hivyo tebaji kutunajimu ni meseza
3: choka radio hudu mkuwagira ko na adumira polisi mudisu ikiteye Kalungu SP Nicholas Ogiatum atutegeze zanti abantu mudisu ikiteye Kalungu abatege ke mikolo tebategeza polisi chokanga ate mikolo jibabatege seji kunganya abantu banji nyo okuva mu Kalungu n'ebitundu ebirala ebya Uganda bwato kwe kubasaba okutegezaako polisi nga bategese emikolo gino nze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu
1: bebe nebili e Kalungu kakati nga tunatera okwerekereza abenju y'omugenzi John Jones Seranga wamno olukiiko lutesitesi bategeeza abooluganda abakuna emikwano nti olumbe lwa Rotarian Salongo Seranga ano abazukulu be zigenda kusulwamu nga 28 ennabulago bukoto mu Buddu atenkera nga 29 ogw'omunaana kwe kusaako abasika emisa eyokusabira abagenzi n'okuwa abasika emikisa ejja kutandika ku saawa 5 ez'okumakya basaba alina ekiwandiiko kyonna eky'omugenzi akireete enju y'omugenzi John Jones Seranga awamu n'olukiiko lutesitesi bategeeza abooluganda abakona emikwano nti olumbe lwa Rotarian Salongo John Jones awamu ne bazukulu be zigenda kusulwamu nga 28 omwezi guno gwennyini ennabulago bukoto mu Buddu enkeera ng'ennaku z'omwezi 29 kwe kusaako abasika emisa y'okusabira abagenzi n'okuwa abasika omukisa ejja kutandika ku saawa 5 ez'okumakya era mu kino basaba alina ekiwandiiko kyonna eky'omugenzi okukireeta.
2: kale nteka teka wetu wetambulde ya te watabade tugenda munteka teka ya agafe uwebele brani kuzi katulimu sama
1: ya gani sama
2: nalikuwa naliyoku
1: uwa
2: ategua vio gede ntutulimu sama
1: sali na yu gobo nda mpita chiku
2: mubuze
1: ntichinti ya lina
2: mubuze wali nze nkubule vya lubi alirani mubuze wali nkubule vya lubi alirani
1: kawanda genda wema
5: Mauri ya gacha senyomu lunaku, guba dofu na mpungu wa mutabade. Wamune Global Paint, lanje cha sinza ukubida yomu tindo mguanga. Katibu bosi genyumba, kusiri inge, kuzisa Global Mati. Atemu ndasigeo Global Sneak Vinairo. Uruwate wabweru, usigeo weza kote maluzoni. Uruwe nyumba yobe ngo juwa denda bikenunji. Nidanje cha sinza ukubida yomu tindo mguanga. Etaperu katenga teguerira. Funaka tinanje ya Global Paint, ukufamu hardware yuno kwetu lori guanga.
6: Global Paint, a reliable product.
5: Esawa wana kuredi obudu. Esawa zili satu eze chilo. Bunde buwa kumulako. Webali kuli disa redi obudu. Kakane guse. Agafe ube mbele. Tugwa mwagafe ube mbele. Ego bibu male wana kuredi obudu.

0: Ndi kona ya Startimes uwarero kumitware satu onyumiru emipira jinobu derevu kusanyuka prime kwa Startimes UPL season pamoja.
1: Katika katwa juka nye, waliwonga radio mduwe tandika, waliuline miyake meka, wazalibwa weri, ya bafe, ujiuliniza kumala banga chi. Olinabio manyera vyo njukira, murugendo lwa radio mduwe miyaka vili mwe tano.
2: Katibuli lwa sande, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu. Tosubanga program, tujuka nye miyaka vili mwe tano ja radio mduwe. Ouliraba mwa balikaba kwa ziba radio mduwe.
1: Abalanga na yo, naba ntuwa benso nga mbitundu vya fe.
2: Wamuna haba uliriza bolu lango, nga batu totoleda kwebio biba njukira. Elabi eba manyi, mubange liye miyaka vili mwe tano eja radio budu
3: wali wo msaji anga msoga nga kuba nga amasimu ha alo zinova kubudu ndakwe kalakasa
2: tuweduka nye
3: umutu wako lakungu ukuli la mkabokisa kabibati katino utuka nukuba nga ukula nga weyambu dechitetei nga mundo utademuka vest usubulu kuhone bugu munga temulika esi nengu ukula nga uli msanyufu
2: tuweduka nye miaka bidu mwetano eja radio budu
4: kata ndika nga ukuliza obledio nga tulimiaka nga msambu mnana eno kulia radio budu eno kulia kuliko akasajja kiba itanga kadoma
2: twejukanye
1: kugwa mtwejukanye twejukanye wana ku radio budu radio yomu tu wabuli jo mchawuli liza gafe bubebeli wana ku radio budu
5: we wao tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomu tu wabuli jo tuwa kugami tukenda kuita mchiyumba anagwa ila tuagala kubanga tubaduka ko tubakuwa ziba nafiba nabia mizanyo baina ye ndiba ni yobu baka wuna atipukuru
6: we wao kakati mkwano gwafe gwalie yonga wetaga gasi mkwanjulira gasi amanyiddwanga Nova gasi Nova gaso ono mwetanire nyo eranga bonabo mwetanide buli kimu kigenda kutambula bulungi muwangazi tafumu kawadde nakatono ate eranga mkwano gwafe gwa mukozeseza agenda kukolera ebbanga lyonna bagamba nti bamukoze musirinda ze ziri kamansho ngo sobolo muteka mu hotel osobolo muteka ku somero mudwalira akolera dala atenga ali kubeye soboka kakati Nova gas ono baganti ajide musirindazi za kile satu paka kukiro ana mwetano iranga bagamba anti osobola no mufuna ngaba mkutusiriza woli cheba ise delivery gwa mwagala wa odali ngaba jekubaba mkuletila mchibuga Masaka Nova gas ono ugenda kuba omusango kulirana Pio Bondi. Pio Bondi eno esangibwa wawansi wa klabu ambiasi kumukono guo ogwa dio nga oda monyendo wogendo kubango obasangaba nafu haba Nova gas oboso ya noba kubira kwa kunamba za wezino wandi kaziro msambu tanu nya ana 03 inkaga mukaga oba 0 2 ana 03 inkaga mukaga ye Nova gas mukwano mwetanire tafumo kamuwangazi ogena mukozese banga lyonna osigalenga weyagala bweyo yagazi
5: mbaba katubasibulire wano okulwa bannaffe bannabya mizenyo tubaba kwase ate tujja kubadira onako olwencha inshallah taala musulee bulungi
6: bye bye
1: Tuwalifa kia wera bide
7: Tuwalifa kia wera bide Kadoma
5: Kadoma
7: Kwa wena mbibiti la nyose kani
1: Tuwalifa kia wera bide
7: Tuwalifa kia wera bide Rinaku rina soko genda komu Mkesi za nene
1: Tuwalifa kia wera bide Umiaka bide mwetane ya radio budu
8: Waru waka mkwari kanyuma Yaja naru wakwa uvasa
7: Kwa bide mchibiti Mwatuma ye chikai Mwati amu na mwana Mwakema
1: Kanuke kanyomero kwa muuliza mwukubile simu nogaba nako nafe ebimu kwebi biyota inza kwera bila mumia kabili mwetano eja radio budu katina wewe yunga kumukendo kuna kwa radio budu ungeja kusemia kabili mwetano okube simu atubuli ya kubichibio jukila edebi sabi kunyumila mumia kabili mwetano eja radio budu kane toka subwanga buliru naku okube kubalazo kutuka kuro kutano muprogram senu kera
2: da mixi
1: ne muprogram chakaze
2: wanoku radio budu radio yomu ntu wabulijo
1: Kindamu tanu katunye ze tanu. Radio Budat 25. Radio yomu ntu wabuli jo.

0: PM Nosgiland gumu kitondo twagala over ya team je bayita Black Banjaluka ne club ya Viking Reykjavik pide go guli MM kuri mudachika 5 musanvu so singoga nako kubera bikuko zewe twagala ah gubula mu gole mu namu aba auditeni mugenda kubera nga muwangula abasingo twina owa gologole ya Lijeka ni mitigiranji go guli MM kakati tugwagala mu gole mu yo kabasingo muwangule so mbera bwetu betamula then VIP timu ya rabika jagala jiri nyamwe geri ya Chelsea over VIP otherwise awasikade bade tambula bulonji nenga tuina kwa Chelsea over ili mgunya tuina kwa over tuwadu tuina kwa vaya Lech Poznan ya kute bade mgumu kakumu tanu lusambu Lech Poznan then kulikone over ya Fulham of course kukuli bidi zero which alina half time chitegeza suwida over quarter weiriri then of course ni over ya Barcelona na yoku weiri kusingo ya fe kakati weturi wetuli banywanyi nenga mwabaka tambula congratulations ye package lwa okuwangula ne webe wangu de te kuleka chechimu oteka mwe kitini twabaga mati akatambula kamu kaso olo kununda sente zwa ku de miezi mukaga ekati imagine yateka ke mitwale ebiri nga sene milioni emu ne mitwale 10 ati bana mukubire mitwale ejo ne wabera sibe ebiri ebiri zigweyo bunabere obutambula bumeka solo mketaga mukogo mikirisa ne kabaka wangu de teka kuleka chechimu ne weekend no tina wakatambula kafe aka odi fifite mpira jafe munana kanoko kabade ko mwenda aka weekend kalike mpira munana then cha ordinary ya film odi 10 gaba twinde yali lo tulabe egenda kuperanga eunsketia vip ya venture im odi 5 then single ya venture im odi 2.2 kani na bana beta zo mpira uno trust odds mujja kuba ku kasimu ka pencho kwa kusawa tano zo kumacha pake kaungu zikibujo kuzibira erango jja kuba ku 0 msambo 0 mwenda inkaga mu msambo satimu tanu shenda munya kasimu kafaka ka trust odds 0 musambo 0 mwenda inkaga mu musambo satimu tanu shenda munya tena mwabafunya sene mukatambula sente zo muzikose bulungi boba dosi ba steak ya mutwalo ateto to bugumirira kuteka ko mutwala abi mutwalo 10 mutwala emeka osolo kupeta ngokula mu bilali bizimba akasitaka senda akasenta kukabira kazewam atenga gotadde ko chitini so che chinuji cha katambula ekikaba mu kasitaka wangula twenza kusigala che chimu seruganda so unoko kuchali mu zero cheo siyaina na chikazini kagamu m ezaka tambula kwenye game
1: da chikazon kagamu m ezaka tambula kwenye game kale nunjaga utegeza ko kogwe na umunja uliriza ntibana fawa wa swaibu quality furniture vanuno bakulete dekalunda ina obyo mu nyumba nga kuliko gubakulira wano negoba jemi tala wa mayanja angataka Dubai ne Malaysia ne musie ndala kuliko sofa sets dining tables eza mabo center tables mubikabyo na eza glass ne pure wood barondo abaine we msengebe na mobile size ogeza nga bed covers blankets fiber pillows amasuka ne mosquito nets barondo baina ebitanda mobile size enifali sejitesi mamubi nya ejabala dube mgonge jima nikidua nga orthopedic baina surface tereka sente nga nongi utoguzi kosa curtains, curtain rods, carpets mubikabyo na iranga baine biyama sanya zenga fridges eza business neza waka blenders woofers TVs balina office furniture nga baguza gwatola mukamu na umsubuzi sotokiriza office yo kutunula nga tetunula nga tetunula bulungi wefu ni bibaje bibunji okuzame bugendo kwera nga te wamagwe bikunimisiza office yo ngobije mba swaibu quality furniture so ku note msambu tanu bire chenda msambu mwe msambu note msambu tanu bire chenda samfu memu samfu mbira nga kwegeza kukwira nga etambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabijo radio bodo dachi kazi tambula Chelsea at least baina kuba inzo kwira nga teba tandikira baina kuba inzo kwira nga teba tandikira agamba chum kulia mulia mugambo tia uwele kwira nga toliriza kwira nga tensonga zona ozitambuliza darulunji mwona banywanyi abali mu WhatsApp group ya Radio Bodo Sports bagamba tubatumide ko nyonyi ni dala bebele kwera nga tensonga zona bazi tambuliza dala bulungi bebele na kwera nga tebaulirize muntu abijo Radio Bodo kali nno nabonna banywanyi abali wali na dala ku nabonna banywanyi abali wali mu nyendo ku Mike Bitanda Garage Mike Bitanda Garage bagamba tubatumide ko nyo bebele kwera nga tensonga bazitambuliza dala maridadi sana mukasera kano kale nuwa baduka kavuvungano klabu ya Chelsea

0: kumusango bazadde buchali obaluddewo
1: baluddewo
0: so binabena osoro kubazala ngabo bazadde bonna bonna tebe
1: bakusogala
0: kitufu gunosigala obwangwa namunigi nakati kwegamba binabena katonda ya singo kumanya katonda ya singo kuberanga salao otherwise toyenda kusalira muntu musango nti yane yalwo kuzala bachitazala we so okubanga bulishimbuli omu osoro kufuna pain kunjuzo na solo bazala bonna ne bapa solo bazala ne bajja no buzibu ku kulamu
1: kigambo obaji twende umwana mutongole naye eno binatu birinze panga ona naga kafuru makati ngagala ganti yali so mwana Barcelona bamukubya mpaji Barcelona bamukubya mpaji ye club ya Barcelona kale no embera bwetu betambula embera bwetu betambula kale ne lokusinza kumuli agafuluma galaganti aliso mwana omulenzi omwana oyo omulenzi gwetujja okumanya oba aliso omusika aliso omusika gwetujja okumanya era gwebajja okuteekako mubwangu ddala gwebajja okuteekako mubwangu ddala naye nga bwe yalya obwakabaka ng'akyali mwana muto so kati katulinde tulabe embeera nga bwejja okubeera nga etambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bijjo redio buddo negujja bagusimudde nga munje abakulabu yabannafa ba Barcelona gwe guno guzze bagezaako okubeera nga tebayiya negujja wansi eno balina gwebasaze era gugenze bugenzi bwero gugenze bugenzi bwero kale no byonna ojja kubeera nga tobifuna butereevu ku mpewo za redio buddo omuntu abijjo mu nteekateeka zaffe zonna ezebyemizaoraa mu nteekateeka zaffe zonna ez'amawulire nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga tezitambula so gwe kiri kimu kyokka wamma gwe twekuumireko buli kimu ojja kubeera nga tokitegera bulungi ojja kubeera nga tokitegera bulungi

Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba uliriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa uli job.